mo na tsupua o yoro fa tawa ka tai nui ki uta ko puta ko mo i bi mo ko ora ko mo ti a pakura kai nga uri a pakura hoki mai ki te whanua.